na sei nwan de ngwasi si si ade na ohwe mai me ma me o me nyase mo baka ma me oni ne wu abefara akwe me papa so na okwe si si ade ohwe mai ngwasi oh.